Na ka ia leipupu, he mea kaulana no ka ia no ka makupuna ni hau. Kaulana ni hau I ka leipupu. No ka mea malaila vale no, ka nui o na pupu loa, e na pupu like ole loa a malaila.